sono yeye ni wia enye ye no ha ya bofo bi atumi anya no ya tufo bi atumi na no ate toja wasa ka tsiri ka suba ya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya atumi ku ase wate enye dia waya me enye dia waya me enye dia waya me wabaya wate sa wate ruji dia ya dada ma Jesus. We are dead, my Jesus. We are dead, my Jesus. Oh, my soul, I know, Cassia.

basa enyama papa bi wo yasimu na so me kwa de bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana myankopo e wa de na chede papa pa ni ne ye penina free ne chaiba ti e wa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be ho no wo baba obebie wo Oyo nyankopon sasuni ni subai sote.

0: yaba bechene mesonda ibina da ya musiana ase ya se senyo mo bibre ana no mana ya se senyo ana dia yes anyo mana wo mo e kwa spirit to go home na ya no kia de no na mi pie wana no mo se ma mi bia so dia wo bi sa dia na nyo mana e free ade de mo ba no na e ye huge sisi kabo abantu go mo bibia wo mo bi na na ade ne yam tum na nipa na chem se ye tum 17 years ago it's a ne masresa
1: usam se dia ntina me sa me ka fese nyo tsaso na me hye ni na

gidi sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye gidi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de kan we ni chira won sa ha sani amu gidi atia no mu gidi anyi mu nkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade ante sumpo

kupon e ya hon senchene. Ya funu a e muatu no ebue. O nyan kupon e ma o e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwentu opru no ebue. E juma samna ayade no nyame wa siye siye sabri. A oba no o nguwate. Mese u niya no obat nasi. Mese o yire no bat nasi ukunu no ongu. Bastard, de broke I am a Mayama. Sahana dress and the set. And maybe now you're surreal.